All right, magandang umaga mga kababayan. One Manila po ng ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 11 minutes after 11 a.m. At hintayin po natin ang ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita at syempre ang ating mga very special guests. May mga special guests po tayo ngayong araw na ito. Pero in the meantime, marapatin niyo pong basahin ko muna ang ating kasulatan, ang ano, hango sa Biblia. Salita, hango sa Biblia, mga paghahambing at aral sa aral sa buhay. Ang Kawikaan 26 kapitulo 26 bersikulo 1 hanggang 2. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tawag sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lamang ito ng ibong hindi dumadapo, lilipad-lipad. Yan po ang ating salita, hango sa Biblia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si JM as in One Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Magandang umaga po. At samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna. Dito po sa inyong paboritong Filipino radio program, ang Radio Pinoy. Mamaya po, may mga uupo dito, kaya inaayos natin to. Again, ang telepono po namin, 403-717-1943-1947. At bago po natin umpasahan ang ating programa. So, nagbasa na tayo ng salita hango sa Biblia. Tayo po ay magpe-friendly reminder muna sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Calgary. Ngayon po ay Linggo. Linggo po ngayon. Kailangan po nating magpasalamat sa Diyos. Ipagbunyi natin ang pagpapala at humingi ng patawad at humiling ng kung ano man ang gusto ninyo. Dahil ngayon po ay Sunday, makakapagsimba po tayo, makakapagdasal tayo. Napakahalaga po ng panalangin, mga kapatid. Wala tayong power kung wala tayong panalangin. At wala din tayong power kung tayo ay may mga gagawin, ano? Kung may mga gagawin tayo sa buhay, mga plano sa buhay, wala po tayong tulong na hinihingi or wala po tayong pagtitiwala sa Panginoong Diyos na ito ay mangyayari, ay mahirap po yun. Ang maganda po ay magtiwala po tayo sa Panginoon Diyos. Humiling tayo, humingi ng patawad. At higit sa lahat, ipagbunyi natin ang pagpapala sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sa araw-araw na pagising natin. At sa araw-araw na pagising natin ay meron pa po tayong plano. May plano po ang Panginoon Diyos para sa atin. So magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa araw-araw. Again, mga kapatid, ang telepono po namin dito, 403-717-1943-1944 at 1947. Live na po tayo sa ating Radio Pinoy, Calgary, 94.7 FB page, sa ating YouTube channel, sa ating TikTok channel, sa Radio Pinoy TV Calgary TikTok channel, at sa Pinoy TV Special Facebook page. So live na po tayo dyan at kung gusto niyo pong magkomento ay magkomento na kayo habang maaga para mabasa natin, kasi minsan hindi namin nababasa dahil po syempre busy na, hindi na tayo magkaintindihan. Parati nating inuuna sana yung mga comment kung nandiyan dyan na po. Well, anyway, eto, Happy Father's Day. Nakikita niyo naman sa aming monitor ngayon.

sinabi ko pong live, mapapanood nyo po ako dito sa, mapapanood nyo po ang ating Radio Pinoy dito sa ating, ano, sa ating Facebook page. Yung mga, ano, streaming yon live. Happy Father's Day po sa inyong lahat. At may all our fathers be safe, healthy, and strong every day para sa ating pamilya, for their families. So maraming salamat sa lahat po ng sakripisyon na ibinibigay ng ating tatay, ng ating papang, ng ating papa, ng ating ano pa, ama, 'di ba? Ama, ang pinakamahalaga yung ama natin sa langit, yung ama natin sa langit. Yan po ang pinakamahalagang ama. At syempre, yung ating ama, 'di ba? Yung ating amang nagbigay buhay sa atin. Bakit ba? Bakit ba natin pinasasalamatan ang tatay natin? Sabihin natin, kasi sa sakripisyo, sa pagmamahal, 'di ba? Ang tatay hindi masyadong maingay, hindi masyadong madaldal. Pero ang sakripisyo niya, talagang todo-todo 'yon. Todo-todo 'yon para maibigay ang pangangailangan sa kanyang pamilya. Ganun po kasimple ang tatay. So ito yung normal na tatay, ha. Hindi yung tatay na parating wala. Hindi. Yung tatay na yon, ha. Pagpalagay natin, kahit anong pasabihin nyo, tatay nyo yun. Kailangan nyo magpasalamat, kailangan nyo igalang. Di po ba? Alright. So ito na, ang ating bago mapalayo. Naku, 11:20 na kagad. Ang bilis ng oras. Bakit nga ba minamahal ang tatay? Katulad niya, nung bata pa kayo, alam nyo ba kung anong ginawa ng tatay nyo sa inyo? Di ba? So kailangan yun, baliktanaw. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Kaya kailangan, pinanggalingan yung tatay nyo at nanay nyo eh. So kailangan, lilingunin nyo yun. Di ba? Kaya lang, ang lingon naman ng lingon sa pinanggalingan. Kanal na, hindi pa rin laman. Kay Tatay Reben yan. Kay Tatay, nasirang Tatay Reben. Happy Father's Day in Heaven. Okay, so papatiin ko muna yung mga Father's Day sa mga ating mga kilalang tatay. Siyempre, mga kapatid ko, isa na yan. Mga kapatid ko, mga bayaw ko, mga chewing ko, mga pinsang ko na father, at saka yung mga kaibigan natin, mga classmate natin, at yung mga kaututang dila natin parate, na father, ha, na father. Happy Father's Day. Happy Father's Day po sa inyo. Alright, so punta tayo sa Trip Tingle. Ang ating Trip Tingle, your gateway to global exploration. Safe and secure. Teka, titingnan natin, ha. Pakita natin ang Trip Tingle. Ayun, ito na pala eh, ang Trip Tingle. Bagay, sa Webes po, mga kaibigan. June 25, nandirito po sila sa Radio Pinoy Magandang Gabi Calgary. Fly to Manila. Yung nakikita nyo, 1,179 na po, mga kapatid. Less than $20 na naman. Calgary to Manila. Pero ito po ay deals for August to September. So magpabook na kayo. Ang pagpapabook po dito, 587-600-0422. So fly to Manila, back and forth po ito, round trip fare, no US visa required, plus 2 bags included, 1,179. Yeah, 1,179. Trip Tingle, your gateway to global exploration, safe and secure. Global support, 24/7. Ito maganda. 24 hours na maa-assistihan kayo. 24/7 assistance, fly great fares, unforgettable journeys. Today's deal, Calgary to Manila, 1,179. So, tumawag po sa Trip Tingle sa 587-600-0422. Patugtog muna tayo ng isang awitin. Ito, napakatagal ko nang hindi naririnig to. Kay ganda ng ating musika. Totoo namang kay ganda ng ating musika, di po ba? Pakinggan natin.

0: the places and provinces in Canada and the US.
1: Mm-hmm. So sir, narinig natin yung kanina tungkol dun sa pag-a-apply ulit ng kasi kami dito mga 60 years old, 68 years old, mm-hmm. na sinabi yung hindi na pwede kapag 68 years old.
0: Dahil po hindi na rin natin mai-enjoy yung ating pensyon, ano? Okay. Kung 68 na tayo nang mas matagal. Mm-hmm. At saka po meron pong limitasyon, mm-hmm. na hanggang 65 po pwede, 60, 65. In fact, ako po nagbayad po ako sa SSS hanggang 65 years old. Then I retired last year and I'm now receiving pension. Dati ho ako kasing private executive from Sun Life, Grepa Financial sa Pilipinas. So come and join us, especially the young ones, no? Yung hindi pa nakakarating ng 60 to be a member of SSS. Napakarami pong benepisyo. We have 7 major benefits na talagang para ho sa magandang kinabukasan. Sa SSS po, sigurado ang magandang bukas.
1: Alright. Magandang bukas. Magandang kinabukasan. So sir, natanong po natin tungkol doon sa mga ano, no, sa mga registration. So itatanong ko lang po kung ano yung inyong plano para dito sa ating long-term financial outlook ng ating security system.
0: Balak po namin, nagbabalangkas pa po kami ng mas marami pang posibleng benepisyo. Depende po sa ika nga pangangailangan sa ngayon ng ating mga kababayan. Sa ngayon po, meron tayong 7 major benefits and we'd like to even think and formalize through the board of directors or the commissioners nung mga mas magaganda pang benepisyo na angkop sa pangangailangan ng mas marami nating kababayan sa iba't ibang panig ng mundo.
1: So, gusto ko lang paulit, sir, na commissioner, yung kaninang sinabi natin na ang pera nila ay siguradong ligtas sa lahat.
0: Opo, we are making sure that the money of the members, ano, kasi po ang pera ng miyembro natin, ano, sagrado po sa amin ito. We have to protect the integrity, the sacredness of our fund kasi dito po nakasalalay ang kinabukasan ng mas maraming Pilipino, especially the members, no, ng ating social security system. Kaya po pinangangalagaan namin ito ng gusto sa pamamagitan ng pag-iinvest sa mga tamang investments, ano, at saka sa pagpapalago nito. Kanina po mayroon akong natura ng mga investment natin na talagang kumita sa loob ng mahabang panahon na higit pa po sa kikitain sa ika nga sa ibang investment instrument. Kaya po makakasigurado kayo na protektado ang pera ninyo at saka makakasigurado kayo na ang benepisyo nyo pagdating ng panahon ay talagang maibibigay po namin ng buong buo.
1: Sir, meron po bang ano sa security system dahil ngayon ay pataas ng pataas ang ano, no, mm-hmm. ang ating presyo ng ating mga bilihin. So, meron po bang adjustment ang inyong mga benefits?
0: Ang adjustment po, magdidepende po yan sa adjustment din ng kinocontribute po natin, no? Kagaya nga po, dati hindi naman po ganyan na ang kinocontribute natin, ano, yung tinatawag na nating monthly sales credit, pero sa haba po ng panahon, nawawala ng value yung ating purchasing power. So, habang yung ating sweldo naman po, eh, tumataas din naman po. Kaya lang, kuminsan hindi rin umaangkop dun sa inflation. Kaya, kung makakapagbigay man po tayo ng mas marami pang benepisyo, nangangahulugan po ito na mas malaki dapat ang maikontribute pa natin dun sa ating monthly contribution. Sapagkat dun lang naman po panggagalingan yan, eh. Kung ika nga, maliit lang ang kinocontribute natin, definitely, maliit din yung nagiging benepisyo natin. Pero kung yung MSC po natin, tataasan natin na without really jeopardizing yung capacity ng mga miyembro natin, eh, makapagbibigay pa po tayo ng mas marami.
1: Okay, mga kaibigan, yan po si Mr. Commissioner Roy Padiernos at nakausap po natin yan. So may part 2 pa po yan at mama

0: Sarolimi, the best electron in town.
1: Rolling Me, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga special na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang inaong number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling Me, naglilingkod sa Filipino community.
2: Okay, mga kababayan, balik tayo sa ating Radio Pinoy, 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 45 minutes after 11 a.m. At binabati pa rin namin ang lahat ng tatay, ang lahat ng ama, ang lahat ng papa, ang lahat ng amang, at kung paano po nyo pa tinatawag ang...

ating haligi ng tahanan. Yun ang pinakamaganda, haligi ng tahanan. Tayo po ay, ako, isang haligi ng tahanan. Ayos, ako ay isang ama. Ako ay isang papa. Kung kayo, may mga tawag kayong iba, pakicomment nyo na lang po sa ating TikTok channel, sa Pinoy TV, YouTube channel, sa Radio Pinoy Calgary 94.7 FM FB page, at saka sa Pinoy TV special FB page. It's time to Toyota. Up to 5,000 off in... ulitin natin. It's time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tires and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas Dash BZ, Prius plug-in, and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. For more information, pwede pong tawagan ang Pinoy Connection at your Toyota Giant, Country Hills Toyota at 403-290-1111 or log on at chtoyota.com. Mamaya ay babasahin naman natin yung isa. So, anyway, mga kapatid, ang phone number namin dito, 403-2786-2717-1943-1944 at 1947. Pakinggan muna natin to. Itong ating mystery sound. So, hanggang mamaya, swerte, makakahula nito. So, for $25 lang po muna ngayon. Kung walang makano, gawin natin $50 next week. Your chance to score big. Yan ang ating mystery sound. So, pakinggan natin, ha? Ang mystery sound contest ngayong araw na ito. Madali lang ang tatawagan nyo po, 403-717-1943-1944 at 1947. Pakinggan natin ang mystery sound. Dali, ha? Dali lang. Baka magka-dobli-dobli tayo. Ito na, mga kaibigan, ang mystery sound. Number 2, dahil yung isa, printer. Nahulaan ni kaya lang tapos na yung time. Nag-lapse na eh. Okay, ito naman. Pakinggan natin, mga kaibigan. Ba, parang wala ah. Okay, ulitin natin. And one more time. Tawag lang po kayo sa amin kung parang pakiramdam nyo ay yun yung sound na yun. 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. At ito na po yung ating maiinit at mga naglalagablab na balita for in the meantime, ang muna, yung ulo. Ang ulo ng ating mga balita ay hatid sa atin ng South Point Toyota. Yan po si Mr. Alex Taylaran. Maraming salamat sa South Point Toyota at saka sa Country Hills Toyota. They are one of our presenters of the upcoming 6th Philippine Calgary Summer Festival. Maraming po salamat sa inyo. Yan ang ating presenters ngayon. BP Sara Trial, magiging pulutan sa bawat kanto. At sa iba pang mga balita, ito po yung ulo ng mga balita. Ay, 105 na araw na paternity leave isinulong at Pinay nurse kinasuhan sa 52 billion pesos healthcare fraud sa US. At Sandro Joy Vico, mauhusay na leader. At no work, no pay sa rang-